tenetirin ki sungse ka sumbuti nopu sumse pe mangse gursu di hin ci juen cham ta dang ki nyum kyo dong lin kan ki tian ne ka nga dan cho ning chi mangse ki ke chu dian ba shi ta jie ti da yong be ge bi ya ngen gen cho jang wang me ba chap de pe lo si cha yong ho din je chi do

Zazi den bi Singapore linji ta ta na ba linji ne Singapore zama den ne zhuang long chen yan chi xi chap le kong pe ken chen lam ji wa xi ba le ji be le chen de ri de ren ge no wa xi be le chen nong de na ju le ma lo zong zhu ma ge long bi ge den zhe zhe mo rong chi ji be le yong ni mo de ren du nga chi nyam de chen yan ji ya

lama pa cher ho lan cha ria sha lo ga bo ho ji zhong ko de an o ma le su so cha ria nang o yo ta si ji che ria long zo pa cher ho lan cha ko de ma ne ne long di ma se sa ya ga ku me chang gu ma se sa

mawar par jimtsin. Dei lan garyung rama lorju dang chungtang zangbo njama. Du dei tor ni sengqin gengkang zangbo jimtsin lakbar songso. Hoya la reyhe matse jichu jidan. Dei nchang la sengqin jirbu garcho ju usi dawa ciban jawa xe songi ye. Dei cai la leng la gajin wan yinbe. Yigin da tangzai sa da hyo dang songso. Rumi yige de lang ne jalu zhan zhibu wu si tangzi ca la yagbe. Tangzi ga xio zha de cedu na hor jia tu ne jalu na kango la nyazir me pa ndar sik sik sin do. Lakbar hor jia bu lo mabdin chukar song ne mer zi na re. Sengqin jia bu ga yag jindi na bu ni nipa nda ni qi. Njigdin ji bai la machin zhaya zongba de jangin ba cai su ban zha. Dima ta ni majung de nampo ngo la derab yu serba bai yinbe. Ho serpo namhe hirmi dongi li a dao de ohoho zene hienpa namje nda zangbo jia seji yin se cappale yabwa na tangze nari nda jibze nrumo la ji se hienpa gada tamji jia nda nga la sen ko la sen se ne nrumo nari jiag se na jiag maga horse dara karga la nro nda namka lampa ne ji nam rane jia sutab jia songso Dara karga la sao ne, na dayu ye na dagu la da sao, dami ye na hienpa la da sao, se ne mpang so. Na hienpa jil la matabar, go tangar jil salam samba dar, sanyar de jil la la pep. Sengji naro jandar, de dengkar hiyar namzo ka nang la yodo, na sao ne hiya jil gan sam ne, dadao nang la sa chan la nyawa dar pep so. Dara gopje korga, kanro gopje korga, ne ndokwe. Da la sung hu tang. Yezi jia zhiki hlang hlang dokwa sengxin jia si ne holen ni jia lor ju dang chung chung ke gaya dar sengxin la hu bar da. Nyema de ya nyembar, dai panda de na ndor jing sengxin jia ji se nzampan zi. Lengar jia nga wo jing da gor, dengkar la hlakang jing, debar hiepo gusong tok jia di na lakbar ya, doyo garso jia nyema xerwa da war zi. Ranglong gadar qing hong lombo chor da gui. Yab nyema nchir zi do chu jia ngo pa la yab, dumo me zan bap ji dang runglong gadar seng hong ni hla de ni jia san chang san mong pa chi chok la kar zi. Dei na dhidha sirvu gonga dee pap dee jil lezo kong la purwa yobzi malipa dee jir. Magang dee kong ka gala den. Doje jianggu prabo dee la sirga ramo gagar jir gache lakban zine jahla gongsung na ka gala sor. Dair hla dan kanto chujang ka gorni ngarwa jianjor jir zindang lakban zi. Matung thombo gajar la pen dogar dao. Kong ka tola badar samcha jibcho gacha nam tola hlapar ngombar sani hlapar jala seje ngar daila sungdu lo zho yunpe dalin jianra xe caryo gongne tol tsi mebar jyo tsi. Rehe madung thongpo gajar jia ganzar jia ne tarwa jia sara rasi jian dukwa la jia yin gongne xeb jia zubwe goba den jo bu tsi. Goba jima de nda ji jam dukwa la. Dei jiam ne da qiong ma lan zi le, ma qiong da lan zi le, dei na ye dong wa jie ge ye dang dan da jie jiam ne zhigan zhe wa da ri xio song. Dei ji wu se yin gong ne nam jia wa njiang si rong wa xio de zho ne. Ya aro pu qiong, go wa a tong jie le nda ji jiam, dan da jie jiam du nda ge ri. Dei ne su jian a wa re song ne, pu qiong na re, qi nam jia wa qiang bu ka xiap qi. La lin se pa ga mo ri, nga a pa xio ro xia lin teng, hor de yir mi e tab jing, go wan da la du teng, sen nin da jing, peng bei, go wa shir jing, zhen ne. Der, zha la go ro za ri song se, nam jio wa de yang za ri le nin da ki ji song. Po chong chi pa yi rig ju, ma lan zang ju, ren ge rig ju jie yu song so, po chong ke lo ju lo pa ri, xio wa lan da lan so. Om ma na bei mei hong shi.

Long chen tang jajin jam jie se dan jie san kwan zhokun nan ba qian nan bi geng kan me zeng a. Di da ta zhang yin mu xi dang de ne. Qie zhe ge da long na yu si sen ru xin ba de yin ji na zhong ying a long chen na nian chen shi qie le kong wo gen chen lam jie. Po bu zhong di chu ji bi lian chan yin. Ngan ji na tang di lian chan jie zum zhe ge ba dang hian jun ba ren xin cuo yin.

Peiji jian de xie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiangqin dang bu ren bi guo che lepsil ba zu wei, dang ge gab shuo jie bi zhong cang zum zhi cu tang an a wei a gong dong luo zhong dang le de xi bi. Xi dun xim ji zhi de ren zhen zhe nan wei a song xie jie cha hi hi yin. A ni ba, peiji jie xi yong rang zhen dang ten zhu rang zhen xie le dong gi. Gong yu na o yu, a da yu na zhan yu ji ba da. ngi zu zu zhi bi ri bi du zhi la da na. Xiang yi na yong qie de ren jia zhen yin ba dang. Xiang yi dang xiang yi jie jie qin ke xi ki xi la jin xi sheng. Xi ki xi la cun zhen xi ji yu sheng. Ji ge ten de shu xi la xi ge de wi cha shen xi yin la. Xi ki xi la jin xi bi ma le xi jiang yin. ngi zu zu zhi bi ri ba jin qiong xi ba na. xi ru yi jie xiang yi jie neng ge de wi tou ne xiang yi xi bar xi ba dang. ne dun ngin zhen dang te shu xi ba rang yin. Макс ранлыгчэ сонрэб цумбапэ ангэцу цужэб ранлыгшэни мирэгчэ сэцуг пэджи чучэн гавин гэшучэ сэнил нинзэн тан цушип шаджир тонсын сипа маса тэхтэр сир квибу ян ё ба хуйна макси сэцугчэ янчэр тончэдэ тончэла джиси тончэ тан зашула джиси тончэ джи биэрг симбу аниса ёла арг симбунда нила ngi par da dar cha jem jwa ngi san si ta chung si na da zu shi zu ji yang qer tun qi la de lig da ngun jir yong ji ke ta shi ta ba re ji song yu nga chu tang gi ma mang lan he che si de shi zu rang ling zhi chen xi bi din na rang bu lag lin li tan jur ngang pe ji dong shi gu ji de xi dang ta xi mang bu xi xiong yu zhong gu sa wa ge ni bin ha xi si a lom tin mo zi dong gi xi ge jir ji chang gu dang xiong yang la ta to dang Gang qing zhuwa suq jie samlu tabhi dang liki tabhi dunan nang yu. Kongi, rocha gang qing zhu di, zige shiga gil giwa li kahi gawa dang kahi maga na mayung. On jing zige shigi nyamda na na nyambi adang hi matun. Adang yang nyambu shi yong tab shi samna, zige shi er gahtang camtsiga rambu dang pancina debzhig xa gi. Dang yi lika diwa dambulin zimba dang shab shi. Liga diwa dangtani shuk zhanji liga namjang zhengi. Darta nga ci donir xiagi bi shuk hasang mangxing. Sagni kagdang. Ma hong kag. Liga kagzi ji liga cangmar dartuk xi gi ba mahtuk. Nadun kagzi konar donhang xi ni. Bzantag sirda zhigna manzhi. Nadun yusa xi yin xin. Cangmar zhigi nanzam xi bi tamda nga ci ngibarda xibar xiagi xie song yu. Jilwa qinbu xi gurum hawa xi banda na lomtin moze dungi yongchep de jilwa zhen yin bi dawa shani. Shi chukarang lig zikchin xi bi xinyi la jixian za bi huinsun xi ra.

Mamang nang kajin gawa taksu yang takpar shigi pihkorchi natun shibi zumig nang da lomtan mozi dungi. Shigachir ji charngu dang, shugyang la tahtuk dang. Gujig incham zi shigi bi shishuk ngali lakbi goni duna nang yo. Jirsi gonsi shishi, lomtan dungshu pinji dirab sarwi nitsil sarwa dang natun sarwa rizgni. Tangrab zantan jirwi nzikchan ji lingan na shug mongpo yo shang. Shug su su ni shug di donyam xa gi ba li, haka shig kherching xinan zhiga ma ri jia song yu. Jirsi gongzi ji dirka manja war, lomtan dengxio pinji. Shug ni tamzin xe gi bi tabzi ji xe shug rabdang rinba duna nang yu. Lomtan jangzi minji shichuk rang lig ji tangrab zantan jirwi nzikchan la gandil tong wi jiram chu. Chongyang ji rangsina dambi ndiwa ga sin ngibar da tagshu yakbo xe gi xe duna nang yu. Lomtan Hujing Taoyi, Shug Yongni Tanjur Tang Abjantal Ngang Pejih Tonggi Shituna Nangyo. Tangga Chosin Shogye Bitok, Zhongku Chiasi Adambi Shichuk Rangluk Shazhik Shug Nga Zhishik Si Goba Donba Tang. Diya Zhisi Nga Tsi Shug Yong Zhiyi Tapsi Goba Sok Tongyo. Datag Changmi Tokne, Nga Tsi Tanjur Ngang Pejih Tongwi Nisin Sama Shabar Tangsab Tanjo Zhinba Chunyo Ba Tang. Rangjia jia pei jia jia natun tagshu xipi chua jia, ngay zu zubarik bi rtaktam hawi donhyang chun yu.

Sangalanji kankam sang, chesi ti tere tongyang long chen na nyen chen na chichab lekung warka la chalam jir zatang gan jir kashibi lemtsan la sambar gab sa shi. Nga na thang di lemtsan jir zomchik ba tang donzom baab dan da dorji yin. De na tere nga lemtsan nang, galawa lobsan nga nyen chik ting, galawa ngo lukab jan chan, de man galawa abdelag nora ting, galama arigisan lhamu lag jiji galasi nyamu kakchi godik shio bi, sangkan chukpo zi tindan dang sambar mon. Dena lemtsin nang thumar gotik shio ba na galawab delag nora ting galaman doa tserchil lag nini nyamla gana wai la shi chogo nyi xamdun arangdab reji ba dembi sangan chukpo tse nyanghang soyo darcharan jiram hon.

rezang rupalanji teng limtsin jigu dalani kamdar ngati chen namla glama rgisung lhamul gni tang nol si lgzu womu shipa te kodik sio patin chapji chechak kali de tang tang sha wa lamju yung i ta khi mhondan nyang ni sa

sim la tong wor ni ang che ji la wa chin si ra lam dong cha wa ji bi de li kan ji ya lam dong cha wi ya long nim chin si ren di pa ma si wa jin be ji pe rong guan li me de che ji shong ba yin ba dong de nguan cha ne cha ma ja cha ji xing san chu ne wa jin ba ni wa jin bi ka du si bu yin ba zo ba ji ru jin su ng jong wa yin gen de li ji cha wa dong a ja lam qin bi mi chu se wa su xie yu ji la ding qie li man bin zhe tong gu zhong de man long dan xie ge ma de wei jiu ji ju yin le dan che ni li men ge ba dong kan na bu bi ne bi jiu ma rong a ji di na me chong de zhe ji ye za dong ka cha wa dong xie ce qi wa ng er si ji yin zan ma ji la qiang zhe tong men nian na ke ni ange che zhe la wa cherlong deng lu long xian bi de na ke ni ange che zhe wa di cherlong deng lu long xian ba deng zhe ba yu me cuo de de li bu ju xiang wu he la wa ma se neng guo ni ba zhong xian bi qian ba po la bu yu ge di di li song ye bu su a ge la qie li man bin zhe dong wu ni su ye man dang ge

Longba yi pusum puru chakpe, pu yi kangrikabu garjung sina yi. Kangrikabu tingli ya koru hui, chadi kuchu ngomu garjung sina yi. Xiamli ya, longba shiba di senro nang.

샴리아 ya gudu shubi lushe dine tishur ge mo sheba dine. Lushe dine lo li ya da shizili ya da diyo zamba tunpyo yu na tingdo gi kiwe sim gi cho jen tishur ge mo lop gi rangda te gi drobwe du. Nga yi simba nao yu yu du chang. Dine chigo isha. Shamli ya nga namzo nyamdo lushe nye mo tishur ge mo sheba di sangka te to.

Shamliya kuti shibe lushe dine nodrela ki ta nawe tawiwa ki chungti shiba dine. Ta lushe di na lo liya loka simgi me to chungti chwa la shene chungti kandre sa la simbe gengchung shorsong simla sambe midi karse tawa cha chung. Namke yingsu shu kyang lendru lamchung se chung se cheche lushe dine tarkyub chiwe ki ta pomiba ki zidung chunbe ki lushe nire chire. Shamliya nga namzo nyamdo. 다위와기 충지시베 루시에 대해 생각해도

kāng yīn nyan bē chua māng bō shì jīk jā tō gē sū jū shì. Nyīn gā shī tū nyan nā mā tō sē bū shì kōm mī tū bē dūn gī jam chū shū chū tīn nī, tā nī dāb yūr gī chī sē tū sōng wē, nyē nī gī kādē dāng tī yāng, rīng gā tū lā, rīng gā mī sē wā shī tū kū nāng. Nyē nī tā pār tā mī rīng wē sā, yār gō mār gō chē shīn bē kī gēn gāo tī, ngā tā yū chūn chō nī gī gō gyūr gī lhēn zōm lī yā sō tā chē bā tā nī sū mā chī. Sā gui bā, tā sā ngī rā dēn dēn chōng gī nā lō yā rī zhī bā. Rī tā, tā tū zhū yā zā xā, tā ngā mū lō nī yung gō mā rī, lē gā māng bū chī pōng sō tī bā tē yū. A zī, ngā yā rā nā xī, chōng gī nā lō gī gī kāp gī lē chē bā chī chī yā chū nō, kān chē yā gā yō mā rī bē. Kī sī tīn chē yīn chī, ngā nī ngīm tō, yāng gā, tī ngō ngā nī ngīm tō tē bē, lāng kō tī nā lō lī yā tē chē, ngīm tō pā lō chō jī. Rī bā? Tā yī nē lē tī kē chāng mū lō, pō mō ngā rē kī tōng sām jī. Tā sā ngī nē sōng chē ngā chī kū, tī rīng kī tā nyam tō sōng shī, tē sē chā tāng tī rū, ngā shī nō lō chō kio chē wu jī. Ngē kī jīn chē chēn bā lā ā. Ngē sā bā yī nō, tā tī rīng nē sōng chē nām yā jī tā mē bā nī. Nyin ka ma do ma jok pe sa kwe pe kiraan ri siang. Nye wun ne kiraan chen padu. Nye nam ya za tang di ta, jam kwa di nye, kiraan yang gya pa yu du lo gyu, ri gu che che di yin. Yu chun chu nga dar si ti dar si xio du, go tur du me ti, lak pe tang nye wai bu chi si tu si yu ba mi tu wa kyun. Tini wun che ciri ju me nga li ya ka ki bi ta ci jak pa na, kumyo kamdu de bi nga ni, wudu tap se du kyun nye, go miye ti lak bi tang nye la li ya kheng ju tu si yu bi na pa ti ta ni su mo chi. Tanda nye kamdu yu bi kumyo sim su ya, ka ti ciri ju me kamdu de bi nga ta jik chung gi chua yong si pa nyam. Tini lo si gi ya ga ji, nyen ti dak ta ri si nima yin bi, Nye le khun ki gu chi li ya, nye nye ki nawa shu di, me zi chi ki kya ya lom bie chini zhu me chi du, me do lung ba ting chi chin bikin. Ka che che bie nye ti la tu zu da li pa che di yu ri gu gyan, chini zhu me su nye nye mi lam du mang wun. Ka ti namu rin ki rum nye chak jia pa bie da guan chi xin yu bie, ta ni chi lo gu nyam nye me do lung bie zong ki sa gan ka ki mo shik du zu di, jing nye chal yu tang. Nyi nye to khum si thap tsam chi bie gup su. Am cha do di zhi zhok xin bie kabar ki da jor chung wen. Tema ta nyin zhap chi bina. Ge chen ki chan wen su. Tung ye ki si bie ming ti cha chi li ngun du. Nye sim la ta ni komu li chung nyan bie zho nan ki. Ge chen ki bie da tang li che di si du nye gui chung. Ra li yub xin ju da yin li ti li ngi mu. Nga tun ta chung chung ji ki chi du zong to li ya zho gui chung nye. Ka che che bie nye ti ya lo to mu chung. Rang gyo go zong to lo shio an, nye zong to gi si chong gang gi gong zha diya rang gu diya wu, gyo go shio an. Kome che che chu zu gi ti da xie ji kabar gi chen gu gyab song we, nye rang gi dun jo ding san chu lu bi kala ge yu che ge ti xia di, kome xie bi nye ti song wan yin. Lu ji sim ji gi kome li ya yi chi tang ngeng gu chi xin bi nga li ya chun no, kome bi de ni di bun gi gata tu zu ga chi ji gyang gol gyang chi mo nyong mu. Komo chen nung, nye xie bie ge zi tan ni, nye bie lep du tan, do mi bie gu ju ku na ngun zin nang xin chi. Ti da nung, nye san bar, nam xi li ya ciri zhu ma xie bie pui mi di, nga li ya gyum zhe tan tun bie zi wa nam da zi cha guan nyam ni. Nye ge gi ge du tan tong chung, man bie zi li ya sam zu li de bie su gong xi cha guan chung. Nga la komo xie bie sa nye di, si chong kang gi guan zham du song wa nung. Kumu ngamu nye nye ti lip du lang, gulu gang sumu liya kyunpa tata tang lak du sungwe kabar, gyab du kuruwe kumu kang yi nye sake tungke che nye kumu nye baba si ginbe, simla jima minbe gana si ki kingdi, tega kumu jamdu chimbi gin. Tunda kang si ginba nye gami si, tiringki kumu namdur tang lu gi nyamdur so ni, nye kumu liya ke lin che be nguwebu kang yi nyu du gi namba ta jik chung ginba nye tanda sam nama do, gup to te nyamdur chikyo mo chu. Tiri yang kumyo nga liya di dian nam gyo ya bu cha dun dun ji yin na. Nye ti da samu dong si si chung kang ki nang du ching bikin. Kumyo cho jing nye mi ge gan do dun si yu lang. Cho xian xing nye si chung kang ki si chung du xian bie si ki ki gen tang. Si ki zub chi ta liya da si. Xeb chung ma di rin gong ta pa ki rin gong. Ki chang tang ka do ki ya nye so chi xin du bie. Nye sim la tiri ciri zhu ma si bie pi mi di gul ku.

ki sinne khadu chhedi sir ki ki ken nam dubu si nyu gu le yin nyam ngi ngi ki khade tu ngo zum zum tha na ngi ngi ki sir ti nyu na yeg ra tha dubu pha gi nyu na gen ra ki khaya ngo ge tam khang chung do si si be sep sep ma tin ni ta de ngi jam tu nga li ya khaya ngo ge tam chhe mi do si si be chhe ri zum tha ni su mo chi de Misiwati nang simki chen zu tang chi luyu ki nambu songli ya ling yi xian ji ki lo si yu na chi ma rung nyan bie dungbu tang jie. Jung tang che bie ngang mie, sir chong kang ki duk di su dia ti, komyo yung yi ji xin yong wa ngang gu chi gu chung. Simbo lingge kong do lingge nye xian chubu ni ciri nam gie la nye ti nam bie nor zi pomo si bie zan chung ti nang du par chi ti ji. Li zhen ji mien na mu tu che nang du me chi ti nye zhen shi gu yin bie lingge nye tu do do ngan zu li zhen xin xin nang gu ga su yin. Lingge shu din jia gu.

샴리아 ya gudu shubi lushe dine tishur ge mo sheba dine. Lushe dine lo li ya da shizili ya da diyo zamba tunpyo yu na tingdo gi kiwe sim gi so jen tishur ge mo lup gi rangda te gi drobwe du. Nga yi simba nao yu yu du chang. A dine chigo isha. Shamli ya nga namzo nyamdo lushe nye mo tishur ge mo sheba di sangka te to.

Shamliya kudi shubhe lushe dene, nopsamdru lagi dannawe jimu shiba dinye. Lushe di shizi tohne lengele ya ngudu shusna ngayi ziwe jimu layi semon jawa. Mezin di nando nyamdo calon chongsong, chongchong chibhe tune kegi ziguru wado bu ngayi kela toji shu ngayi ziwe jimu dendregi nimu ciji gwebe leagi kene lagdante kela digi nyuwe myndu bu nge shus cheche ta suzugi jimu ya 장배기, 해매배기, 진중발기, 주동디 전발제바 던져지르샤 샴리양 안암조 냠도 제모시베 루시에 대해 생각해도

0: Dengkar gongtun teng thumi samtun teng gantil li jamgil si pa. Chapsi chi dhigtum teng, chapsi chi dhigilm li chapchin ngilwa. Pshigyong ni teng nanchung kub zosin gantil lakhtar nidin ma si pa. Nyingkur chi ledun marni ab dhingil chimgil chapchin teng, nisug dhoyol natun ab jayin tarhtungwa teng. Tashib teng dhotum chi ngan yigbu kirmi pi, khichin ngambu ab siyo. Zanzig chi dhigtum li chapchin ngilwa teng. Zanzig chi ndesil si kub, Anatun jima jibshin xaxil mashil pa ting. Leishil pa ndimchig ting wechil shi pi leki chul, mashil la kempin gnyarug shi pa. Rangnil ting nyanyi ting chuk pi, dingil chi mashil la leka gochig pshirug shi pa. Pchosun ka dikchim li chapchin ngilwa ting. Dingil ngang bazi ting bangil len pa ting. Nyanyir rinkung ma pi kangpa nyurug shi pa. Ghangchil ab jitsung ting ab jitchil ab jitsung shi pa. Nyanyi kopi goni chi khichin lap teni, Kempin borchin totib shepi pshachulub jayin tartungwa. Chimchil rasung khichin ji shepa. Chibi ghangcha di ma gir je kempin donir shepi lagchirib jirni. Leni je rtabdiib je di keli ghanirchung ting. Leta ngalan. Goni rshbara suq jital ma zhanla kempin donir shepa ting. Arangnil tam yang na ghanyeni ting amagsilin dewa yopi ma tang nyamta. Chimgil ngang ab jenurum borchin ghalang yo. Masinrui yi tangshi rzatun ting apati jamgil shepa ting. Dang zhongyong ki torim leishil pardombi chapsi chi langsha tang jamgil chapchin shi pa. Maashin rui yib shachul di dang ka dhigchim tang jamgil chapchin shi ni. Leni chimgil chi chata lepa maasil, shkongin lang bi nyesuk ka dukshi yo pa maasil. Dang ka chukchin jobjil bi wji si ang datung chun manzin ba tang cham maashik bi. Ngo ha jang chapchi wa tang khichin hinta ngambu yo pari. Zhongku gongchin tang ka dhigchim chachul upso yi tang. Zhonghua mamang jintan jikib jir daashib jantam. Zhonghua mamang jintan jikib je zhongshib bi sotun chechil jantim su jayo shtembib shir song. Zhongyang ab jigilab jindi ayon lankan ka tsundi tuk shimjig shi ba dung jil. Zhongyang chapsu ju je tsundi tuk jayshib sha jir nyansang shi ba bjil. Maashin rui la dung kib jirdigni sharmbil rtung yi chepa ab jo jitang. Jikib daashib alan ji. Maashin rui la bshung ka leni ni sharmbil rtung yi chepa ab jo jit. Maashin rui yi dung ka tsukchin nyigib bi timi toptung chamjug sha jit. Dengil chimgil je topchab zhongshir tong je. Maashin rui yi nyesuk natun, shtashib lekung ni chimtir shibshir pshirtig sha jir je ji tig je ba ting. Maashin rui la dengge pshirtig ni pshirmbil rtong yi che ba di. Zhongyang ayun lankang ka cengzum jenzuk gongzuk shikib si lagdar sha ji tig je ba ri.
1: Daka lekung paye ni cila. Zashchul jachir tong yi lu nga cin je changgul jo nga wa di ci jigsim ni na ngis chabdik shi ba zil. Changgul di nang, rangji je zashchul peji di Shugu yongni, mangda dangar bilag sa tongwi, gagzi din tsamsa lhiba kasila ziyo. Jalu nyitong simcha lor lhivgav, zachu jia jia rachun matila cheren ruwa dang. Javtsila diwi lagsa xini, guanjur parjir gachila xipi niba ngarwi cheren rujin baxila. Zhangzili ngunbar jigna, jalu nyitong nir nga lor, rangji jia jatsong zachu la tunzi fsatsong dunbar, agura rabtima nga dang, chagtiga fjig xini, Agura rafchima nga yi ngagu chenbu li gaya yu. Huan xixi na, lu nga cinje changgul jo nga bi zheng, donbir di agura rafchim zhig zam sanzu yu ba zhila. Zhongmin zashchula rinba purwi erginku gongchil, changgul nang erginsu deng wachul, ergini yekur. Adi tang su ngagzi chabkong la mgni, shdiwi kashuk chenbu sim dun yu ba di. Shjig, zhavce deng kuri lagsa donwa di. Xiaxi rangjin jian zashu la dirtsla shtambi ngang tura tongwa deng. Zhongqir deng zhongsib jia sakung war jia hewag chungta tongwa. Cezhi deng yehtun maalag tigu cungta tongwa. Dejin a mengzhi rikgu la ti cungta deng ni, zashu la luye cimcil qichir tura tongji. Ani, shbicil tuwi kuchu la xiejia qira tongwa di. Cungsuk deng xiaxi shbicil tura tongwa deng. Li nam jia guba pensim cusa tongwa. Kuchul deng arginku camtun yonghe qira tongwa jixi ni, zhongmin zashchul niba deng cuyi bicil jinche mebar tura tongji. Xim, parni sarba jesong xeba di, li nam sarbi plishuk deng shtani, xiaxi zashchul la zonil tor gandil tongwa deng, zhengzin zashchul peji tongwa, tumi darbil huanjur deng nyongru la nambi zashchul jesong la gandil tongji. Changul di neng, Mengcur panpa deng zeshchul lar gandil tongji ni songzil damsib xiaji tachung xieba deng. Chumri zuchil deng psijungi chetun xiebar jindum xieba. Zashchu lar gandil tongwi phupin si ji ji ma lag zikba ji si di. Zhongki huan zhur bici tuwi pe jin zhuwir rgh sarpa qenbu si gan hen jin ba shi la.
0: Daka likung di pe ni zil. Ari amak ka zhongyong amak chi bu yi. Ari kharjil di sulub jasi jusin nyan je chasul zhong ato. Ari amakung ki gairan la rekur sarpi dongdug dunggu zigni. Gairan ji huar mozu chonggik ka chongchirin jabgul shepi nipa mabd nyamshin tar tong shio jib shi liyo. Ari maki ari kharjit che tisul nyan ti chasul chatik ti. Tehiran che tisul of chasi jushin nyan che chasul nyersim tang karma simchi to. Gairan che tika ting, debshin chojil sakin ni dung of shenkin tisang la magpi, chotu kagdum lhar suv shi yo. Mangir ari chomak ka magchir nyikha lag zim ting, amagchil namchir of jatik kakhi chi, huikir sakil ta lengkin dibshin yo. Chasi jushin nyan, ari zungtung terun pi, huikir jikib jing gochil pa tang dimul shi chi, Kungki tsokik jikib kagting arawar nyotsung manchuk kwa tintin nabshigni. Khor mozo tsongkik wajilar ngizuk wajintin sepi zhongil wajacha nikhib dawa di tsabsha jir dimbabshio jibsha liyo. Nyan tere gairin aesalim tintsuk je jikib dintjigating. Pshindil sachi alin jikung ma leita yiyi. Dawi arngis ghamag jinggu tsukbi. Gairin tang ari samkhi wajiti donsin tsangma li ngalaw ching. Samkhi wajiti nipa khoro jibsha liyo. Wajitsi jushin nyan. Amin chotun ab denjig dini ji, lepi rei ab jetar kalwi namchig simla nyantar amin nyantam chokung cha sacha mangpurin jabgul pukhni, dapa sim garsung chamil tajirwa ting, matigla merchun pukyo jibshiliw. Esaram hyanjur jib chasi jushin yinag nesil peorishigna, ara tang ayran chan zatag diwam zatag tashimba ting chabji, ari esara jay thila waifu nyantam tigni pi, panan guli an ab jechi ag namtang ni gamagtab namchab shirtin sacha di ag nirkab cham shigyo bari.
1: Daka likhunu baya ni cila. Jalu nitong nyertik li, Shanghai nyamli yedigin zi, Jacob ji hihu la langmul di, Tsi juzhin yin, Kyrgyzstan ji jisa, Bishu kaiku yi, Jacob lor ji, Denzi xiamzul kandar gongcho si yu. Shanghai nyamli yedigin zi, Kongtuk Jacob ji psazhung dang, Henshur, Rigni dang rigzhung lirig ji, Tima ji, Ma nijia la niwa shegur si yu. Shegi rin, Nyamli namchang rabdang rinbi, Ngocikin zaygu dang, Shanghai nyamli rigenzi ge Jacob ji, Nyanshur nyamli nyamzhe ji, Ganchuk zaygu nirwa dang. Datung zhegur langmul tangmang peyo bashil. Tsuxi gandun ji, Zhegu rin, Lorji nyeng, Manasi ya, Vzima tam ji, Chabtun la zig nangwa dang. Liangzhu zhengzin rigeni nremtun si ba dang. Ziwi Shanghai nyamli rigenzi ge si bi, Tungcura zignin jirtsil nremtun la zikur nangwa bashil.
0: Daka likung pe ni zil. Ari ngasul zo pe wdekik ka tsi jushin yin pe wii zhengsi ling wambar. Nirji rinkung chikpi khichin temni. Ari dawa tukparan zashul pe rinkung stonchang chikubari. Ari lirigar ngasi likung cha rikchi kipi. Ari tanga erin wara amagdun zhenlong larang cap chir shimba tang ptani. Rinatang amaran zhung gwar tundu wate, ditung zam yin sil jib jilu bari.
1: Sankalanji, derenga sanjir nyamzhuk lintsan si charsung. Lintsan di sumdik ba cheptan dorji dang. Adanda dorji dang lhatag chuni ji, namba tsin hinlim dav shina yina. Siamla lhenji ni mamteta, rangri li kong ji lin cina bishantag la sambar gapsa xie.

Rero namba dina lai tsengim jikta nga zi namba tu nyalam da palwe zindin jina zima chung chung qing tsoyib langwe rjan cha si pe zi deri de. Zindin jisik tang zidang ina mang chun

Tondang dabshalgu na nishtung nirnga logu dabjabi tsi nyekhanya nin gushtum giti. Tenche kemo tang, liche kemo ni, Shanxi Xiangqin Xi'an Zhongqirji Gongsishik Nguagkul tari, Tsurngin Xiangqin Gulugwariga Rangshchungkil Banma Zongdi, Tanjuk Langkurshig Pshirlin tisungwa tang. Koni ji GPS kuti Langkur Karyu Lakhtan Lapabji, Tsangkung la Langkur Vyagyo si Gzika Tanzani. Karo qir xtanjuq vlankur di rikib samdi, vlankur di nyem daag loor da chagdi, vlankur di rngi si gochub shen kwen rikche ge mo gnyi liib lang. Rikche ge mo dim chal tukang li marwaab ni, ko nyi gu bi gurum chod di panchan lakshi khan. Denche ge mo dang, liche ge mo ni ji gnyi chal malik bantong ji, mnir di sani di dang kab chal.

gungmo tir sta che ki mi blangkur kor ti palma zung ge sanglam chema chongsum nyen ni toyul blangkur zawra ma sad thangmang pur sta che ki mor khapur jap ti blangkur di stig dang chika che yen khsaur thak ja ti tanju blangkur shir ke bi ma ti dag sab zala do zal shi bi jing ji la ji ke nyen ki go ni zan ji blangkur ge bi don dag de shwa re de Shugwa zhanshig ni, ten che ke mo tang li che ke mo ni, khtanjuk vlankur yo si ghajikil te tang kaabcha ji. Palma zonga mzhunkang shig ni vlankur jakhti, kongsa laag ni cil yarshib shi ba tang chaabchig, ko ni ji tang dir khtanjuk vlankur fshir len bar, tab dewo shig yongji man ba khi di, rzongkwar tang kaamcha cib shi mo le. Unjang yilang ma kharwa shig ni, lamar ni shta che ke mo tang khatik vjabdi. Nyingka che bi yin zhimzhi tunchin shig jang, 三五更、三五更没不是凶话的。

Mingara tsa tsa wunga beishin be zemling pyun be tuyukab didan dun jay ina lungbu kalir tangwe tsemun kere. Bangdan jangu dingi wudatang wujju zemling ki nyinga mungu warache. Lengye kamsang. Tuyung karma sumju sinju yangye shebe royang ki trushu di ina zemling pyun be gangze pilu tsalabdaan droje ina debe lunde tuyge chenbe medo ririshindaan jawwe zemling pyun be gangze pilu jodun lushe ka jik Rinpe lenge zu nawe su su mingpara chakyu inpe lenge ne tulhulu nga senjo naro na. Diyang, chuzu ye damu shilu che di nga zu jilujikton gubi gubjulu gabi ki yangda tijik sen na to. Lushe teni jilujikton gubi gubjulu idali nzemling pungbe chudun lushe idali yarga shiba tere sen da.

zarbashii. Chungwe kungchen tangi nguchi mebiina miri kyaardar yongwaar chikyuti tongsam shi yinbati lukyu le rachwe chungyu la mutyu ne rachwe yongye shi. Nganchwe tang tokta par sumdu turab gindong lembata miri ki tenshi rinkyuwa chebata. Tokta par sumdu markesi rinlu ki sikyong tangdu gyuruwaar chegwe na rinlu tokta par sumdu tenkweb shi. Tang yongki tangshi ki zaadun ngarwe rangto gingko ne saadendu tongwata. Nedun la kade chokpyo ba, rupa che ne, duk sepyo ba che ne, tangi nguantun shengshin da, tang zang shengshin la nuegyun sowe, gyugin tata sewa da. Tangi detangi sukshiri, legyun tonghwe, nidu tamche sewa che ne. Nganchwe tang la, getup chenpo ta, tamzin chishu chenpo namiyang getup ba, nginlin dindi che goba ta. Tang dingin zamlingi nimbab la, gyundo samu chungwe, lu gyu gyurim nantu, tokta par sumla, tūrabgin dūnzhētū kūtū bā gēnlē dēndī chē kūyāshīn. Gēgab chīnāngi ngiānga nācō kī ñamsē lā kātē chē wē lūgyū gyūrim nāntū. Tōtā pār sōm lā zhōnggui mīmāngi sāmbē dūngdēk chākwār chē kūyālā. Zhōnggui kēchū nēmbē chīsō rīnglō zīngyōng bē sōm chē bē lūgyū gyūrim nāntū. Tōtā pār sōm lā tōptān nēmbē gūchī kī sūkshīn shī chākwār chē kūyā. Pukdun labuchi ngungyur che kwe na ngebardu jasha labuchi re guide tong kwe. Zhonggui kejwe deme jiso rinlu ni, gyurjwe goje je cun dangi xionglu tan laklin shibu jwe dun zo yin. Nganzwe dangi mima la gyabden ngewar jwe ne, zawe to ne, zhonggui mima ta, zhonghua mirigin dun lam ta, lewang ka gyur che bata. Chirin dokta mebar, ngerab cungi zhonggui ne dun chirata, kweishen nyamchungi yang awe lewang njuk jiwe. Chindo mebar, Zhonghua Mirik Barme Darge Gongpe yongne gyardar labu che chosu gyubi lugyu bungju ki goma che wasi. Dang yonggi tokta par sumdu, Zhonggui kechun tenbe chiso rinlu ki taj tuanpor chenne, ngarwe rangto ki Zhonggui kechun tenbe chiso rinlu ki tengcu cheru kebata, chepsi ki nyishu songzin ta, tuanguan zhumne kegab darge tunggu gyungkyong che chenne. Tokta par sumdu, Zhonggui kechun tenbe chiso rinlu zingyong pe sum che kwe. Nirab tsungi tunyu rinbu lugyu gyurim nantu, Zhonggui mimangi gadu gang mangmang shi nyang yubata, rindu gang mangmang shi pyu yujin, hurta betab gang mangmang shi che yubsi. Tanda Zhonggui mimangda, Zhonghua miriki lugyu gyurim nantu songjo chebe nudob chakuti kogunne tunbe chede, Zhonghua miriki gyarda labu chi ngungyur chebara do du mebe dupchu chenpo tunzhe che yubshi. Labjingi pungdu ni gungne yongwa ta, pyo ne yongwa shi mayinbara songdu che ne topshi ta, zunba che de topshi shi. Yorga nyamchar ta, zhugya nyamkyo chebe durab tiri. Ngan choro, ngage kengze ta gagdom rinkum tokzam yang yong mi rung la, sumni dan zemba buzam yang yo mi rung wara. Nyebar du, tabzu labu che ta, Leishi labuchi, jasha labuchi, pungdun labuchi je la jikdom je gubata. Labzir kingne, ngarshu chenpyo gwede che gu. Zhonghua miri gyarda labuchi yongwe, zhonggui pungdun hi yinji mingi ngungyur che gu la che gyan tupnya shi. Jizo rinlu ki tingrab jengi kegab domden zhugchun che bani, nganzui tangi tenla pabye mingwen labchen yinxin. Jizo rinlu ki tingrab jengi kegab domden zhugchun che di. Zhonghua miri gyardar labuchi ngungyur jebani Zhonghua miri ki che tui kebien ta zawe kebien shi. Nganzui tangi Zhonggui mima lang guchi che di bewe betab yue che tardu ne xiebi na mingwen labuchi di ngungyur jebi che tu shi. Zhonggui sarba unyebi che Nganzui tangi chiso rinlu ki tingrab jengi zhugchun la gajik che we cui shib che yo shi. Ludu mozi tongi Nganzui lengi ni sem nela pab che rang rei gigab ki tingrab jengi sole ta, tingrab jengi xingle, tingrab jengi cinri jingne, tingrab jengi gisung che zhugchun che tuba jigdi rei ji sung yu. Gyurjwe goje ki turab sabar lemne, ludun deng xiaoping ki, nguanyu sarba ta, lugyu ki nyamnyo la xingne, rang ge ki, jizo rinlu ki tingrab jeng ngungyur chebe, nrolam sarba tenla pab shi. Kongi ten nangwara, nganchu lorab gyajubhe, lo tangbu nen gozu di, Nima chikyan chola mi donghwa ra, lojik simjik ta, lojik chikrim ki, tingrab chen shi yin zhugchun bie kwe.
rangre tangi tande tyrimki.